0: Napini ka, Pa?
1: Napini ka?
2: Nema Dantora, Malihi.
0: Malihi.
1: Oh. Anema Dantora, ito. Keleden, yan to ni. Do, ang unambak sang paramarto.
2: Sapu niki kaunggahan.
1: Kau munggo tadi, munggo di jadi jatuh hati munggo tau.
0: Desa rasa mesjaya nih ke Pak Man.
1: Ya, udah ngadong.

0: pinake rasa subakten titiang sewai-wai titiang ngaturang
1: saiban
0: ngaturang ngejot sedurung tiang
1: ngajeng sekali puni kami nge.